0: ọdọ ibo wẹ mẹpọta.
1: Wọn nẹ mọ bu ni hinka. Kamja cho si yike.
0: Lẹni eba.
1: Ew, da lo so.
0: Teye ba hun ne bu kimbu. Kuria nu mema ke chu oyi na susu. Ehe, o ni nye kwara nda agadi aka. Akata hi bandire. Ana me ko ngara. Obu akọle Hadis and Remedas Limited.

0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afe na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị aji ide ebube na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio Sapiensa. Fada anyị ji ide ebube. Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dị ka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo ọsọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osi na Chinwanze, ka anyị kenekwa na Hekiri. Ọgbakọ kpọrọ m DJ Jomanụ ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Aunty Lilian Ikedigwe, ka anyị kenekwa onye ọma Mark Davis. Onye ọma JJ Agada Gozie nọkwa n'egwu. Ọka ọ dike nọkwa ya ọbịa na Uju Ọra Uju Nwankwọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi Igbo ekene. Ka anyị kene ndị injinia aka na akpara anyị Igwe na Sapiensa Redio ndị e ji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwudi sokwa n'ife a na-eme. Sapiensa Redio na-enyere ụmụ ogbenye aka. Agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe Sapiensa. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapiensa maka ndị Sapiensa.

0: ntụ nke anyị na-agagharị, ọ dịkwa nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị irè, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Dalu, Homunem, Homochoku, and the Ajemon and the Ajabili. Hope young Likaja Rabatagan over Chamman, you call Akonuche. Now, Belligan, 95.3 FM. Radio Sapiencia, Ebonabo, half family Fanya, Wakabala Bankoku. Mulizio, young Lena Rabatana, the line is your chair. Who was your call, Buna? Bu Reverend Father Doctor Fidelis Okeo Mudofo ukochukwo se blowa okanya kaje malia nuku madezi owele no onna
1: dalunna aya ka dele mma okulo ara no muoji ozi gbondo
0: manezi oku
1: no bodi cha na sasa inwa ogu kekeji azondo
0: ezi oku
1: manazi ana azokwa ndo na noku anu ana azokwa ndo noku anu ajikwa nonyele azondo ya otu asa awona ni eno katakote na luo fun nagi mwa fun nagi nonyele ha ona azokwa ndo inye madi hena azokwa ndo yu kupulu madi na uze sa azondo erika nke izi emeka isa wu iji oku e azondo madan wana bai ka ino program do zo yine ina emeka si ndo madan ne kuma ki ari ne aina ane watazi ohane gala
0: Hanegala.
1: But that's not Hanes or Kamaran guy when
0: I
1: Olu Nibu, Hanjan and Yofunkoa, of the Korobia. One number two, Sekanya Luna, and Kiyolo, Ikolo Dun, Kunuluta, no Konya, my no coach, Konanya, no Kubia, that I get again.
0: Cha,
1: now boy, I got to get again.
0: Cha.
1: Kai wo like ayin we kita we lu putolu ugbo lu staff ya ta ko ya ulu na mbede kai inezike ko da bu na imana hia na afuna ka ni tuto wo ifu mado si ni kadria
0: ezu
1: ngba da fu ri ni no izi e yo si ni kadro ke bi ke dizi ne gi da fu ri ili sa ka na eje ozi a ngona ngwa ebu ngwa kuro be ma bo ga si ni kadro gi obula ha na su mana ma na ndi igbo ada adorongana fa de me ume ngwa
0: ya
1: sekun ti sike na sekwande na na kunu bada unu wel na eto eto ndidi na ota akọd njọ adumma ada aku fotata chatata abudu ezigbo aku
0: ezu
1: ogu fodo onye ndidi na eli azukpo nwel ha ndidi ha gbocha mbọ ina ha ya gba ogu fodo ya enwe ego n'oge mara emese enwe ya anu di n'oge mara oge emese enwe aka hapu ewo ayinwa anyekwa aka ndi na na na janye akuma kaya kanazo ogofodo fada bonunu arekeze ndozo gasi nenyaka kobodo dimma igwe umuoji keze afia nwa ndekeneze igwe obodo di chiche kambido na ni igwe nkem igwe amuyo en okonkwetusi owole ezi owole akwara kado ko buli adekene na otose ndo anya no no, Nedania, or Motone Zuania, on the Kulai. Get away, you went to Lugasi, you grabacha, you go Munachi, you gifted Dunu, a willing name, Nando Lugasi. You went to Nalu all over the ha, me go giddy. Nas is a conjoin of Badania, and he means to call for an abany. I get woody high natural. And I try, I wouldn't die.
0: Eh wogasi ajuju unu zitegasi lo kenye ufodo ekolopugo bi na nke fama aputase I na iku na abuna ke gaputa na tata yale ano gaputa echi onye nke mbu edere afia osi okenye di opala onwere ike ichupu umunne n'ulo nna ha
1: anuma
0: ichupu umunne n'ulo nna ha
1: ona ajuma di opala ọgbẹ̀mgbà àwọn olú ọ̀chụpụ
0: ụmụnne
1: n'ụlọ nna ha ọyọ emenwuye nna a na-achụpụ nwa ụmụ ya n'ụlọ ọfịza alụ diokpala nke mbụ na diokpala ha awụghị nwa ụlọ ya na onye lụrụ ya bụ nna ya ịmụrụ ọ na-abụ ọnwụna dibịa nwụọ ofike ebule gede eti agede odi bi na etie emo na omo na dibia nwozia ofike bido itie gede otu ndi gbo si debia bu na nna da chipu nwa na ono ya se ya na nwa ha efu efu se ya na nwa ha mara ife se ya na nwa ha one yala, and I took ya no on there. Where ever that near we beat a child, where one yala, I will get a cock and a keona and yalolo. A well known Camelo, a one night on dozo. Only young Kiwai and Hosley and Hoddy.
0: N'ime ụlọ nna ha ọ dịkwa ụdị mmadụ mmadụ ịchụpụ ụmụnne n'ime ụlọ nke ọ lụta ọfazia ụlọ nna ụlọ ma ọlụ ihe na ekpebele wo ka ụmụnne gị nwee aka pụsị alụghị n'ụlọ onwe onye ga-awụ ọnwa ego o ji wee alụ ụlọ nke ọbịa bi na nke ahụ nna unu lụta unu dị nọ ma ise nna unu mụta ngwa ụdị kpala ibiri n'ụlọ na ụmụnne gị ịtọ ndị ọzọ nwoke na ofu nwaanyị unu nwe ịtọ ahụ wee na nke kpata ego ọlụa nke apụa nke kpata ego lụọ apụa nke ịtọ kpata ego lụọ apụ ya inwere ụlọ ahụ onwezie nke chiketakwazienụ ịma nọ na-achọzighị okwu ma kpọrọ onwe gị ụlọ nke ihe mana ọkwa ma ọlụnwụ ha ụlọ iwee chụọ ya ịchụgodi ya chụpụ nwunye oye kodo gị oye ụjọ ka igbo si debe ya
2: he onye nke ọzọ odekwuru afia ọ sị okenye ọ bụrụ na nwa mmadụ anwụchago ewere mụta nwa nwoke o nwere ike iso keta oke n'ihe nna ya
0: ọ bụrụ na nna mmadụ anwụsịgo
2: eziokwu
0: ewee mụọ ofu nwoke
2: nwụọ nwoke
0: ọzọkwa ma ọ mụta ịta ọzọkwa ka nna ha nwụsịgo ajụ wee sị ma ọ ga-eso ma ha ga-eso wee keta ekpe nna ha otu ndị igbo si debe n'oge gboo bụ na ọ bụrụ nna nwaanyị amụ adị ime ndị e wee nwụọ ọ wee mụọ ya nwụ nwa amagolu na ọ dị e wee nye nwe ya nwụ nwa tupu ọ nwụọ mana ọ bụrụ na nwaanyị a ọ gasịa mgbe arọ dị e jee nwụsa nwaanyị a wee mụta nwa ọzọ ndị mmadụ ga-ebido na atamu onye ọbụla ga-ama na ọ nwoke ọzọ onye mụrụ nwa ụfọdụ na-asị na ọ bụ na di mụọ ofu nwoke wee nwụ na ofu nwaanyị ma ọ nwaanyị na-abụ ofu nwoke owesị mbara ihe fọlọfọ gwụrụ agwụ dị aha mụtakwu nwaanyị na-ekwu o wee di ya nwụsị akwasịa ya o bido mụwa nwa ọzọ wee mụtakwuo nwoke ịta ọzọ na ofu nwaanyị ọzọ ụmụ adịzịa ise isii mana ihe di ya mụta wee nwụwa ofu nwoke na ofu nwaanyị ọ mụtakwuo ofu nwaanyị ọzọ na nwoke ịtọ adịzịa isii ajụ a wee sị ndị a mụrụ ọfụ ka nna ha nwụsịgo fa ya keta oke
1: ndị bụ debe ya na ha ma nketa oke na ike oke na na kebi eno asị na onwe anyị nọbụ ihe eke ihe ọ bụrụ na diọkpala asị na nke a mụta tupu ha nwụọ ọ bụrụ na ọ sị na nsogbu adọrọ na ndị ụmụnne m ka anyị kee na ihe anyị ata ha ịma na osi n'ọnụ ya pụta mana ọ bụrụ na diọkpala ebido isi ọnwụ na mama nke ihe nna m ụzọ ịnọ na na mama dị ebu n'ọnwụ dị igbo wee nye iwu sị ọ bụrụ na mụtara ụmụaka n'azụ nna ha na enye ha anyị ebe ha ya ebi
2: ka
1: ya ebi n'elu na ọ bụrụ na anyị ahụ dị inye ebe ha ga-alụ ụlọ nke ha biri mana ozie n'ikezi anyị niile unu nwere ụzọ onaghị ekie ndị igbo si nama nke anyị ahụ nhata nha maka na na ụmụnna bụ ofu nwa ka ha maalụ
2: eziokwu
1: nna ha mụta ụmụnne maalụ n'ofu nwa ka ha na akpazi akpa nwaanyị ahụ wee je mụtara ndị fọ ọnụ mana ọ nwụkwa ebe a iluo na ya ama nke nwaanyị ahụ amụta ụmụ ịtọ nna ha wee nwụọ ọ mụtakwuo ịtọ ọzọ ka nna ha nwụsigo ndị niile eguzo wee mụta a na-azụli ndị ọfụ ndị amụta ọfụ
2: eziokwu
1: sonite ha maka ifi na nne ha jikọta ha ọnụ ọfụma akpa ha ọkè ha na-eme nwanne na-azụ na-eme ihe niile nke ndị a mụrụ mbụ nwee ike sị ka anyị kee na ihe anyị nhata ha ọ bụrụ ihe ime ụlọ ha mana obido ha n'isi okwu ma na anene ihe omenala ikwu ọhịa nkwukita ihe omenala ikwu onye ya mana ọ bụrụ na o si ha okwu mfe ahụ ike ya nhata ha ka ọnwa onye ya mmanụ ịma na ezinụlọ ịma na ha dị n'otu na diọkpala ma ndị amụta n'anya nna ha nwee nghọta dị egwu nwee nnabata ụmụnne si achụ n'ofu nne ka anyị bụ ọ bụrụ na anya bụ ofu nna na anyị bụ ofu nne fee kee ihe niile mana ndị izi bido ha na isi ọnwụ ịma na ọya afịa arụ a na obi ga enye ha na ọ bụrụ na ọ dị fee azọ isi ọnwụ ha mana ọ bụrụ iwu na ha ga-esowe keta ihe niile nhata nha ọ bụ na nna ha mezi nnukwute akụ na ụba buru ibu nkesa ngwe wele n'ụlọ nke dị n'enugwu wee na jeni ke ka unu malụ wede ewe na azụ ọnwa unu unu tikwuolie ihe dị otu a mana nke ọzọ dịni nọ nda ụtọ ka anyị ịtọ si chọọ isi wee kee akụ na eluhia otu akụ si wee dị
2: onye nke ọzọ dere afọ si okenye eziokwu na enwere ihe a na-akpọ chi ya na ịlụ ụwa
1: ofu ilo ụwa na ajụ adịghị akwụsị akwụsị enwere ahịa ire anyị na-aza bụ anyị na-ekwu gbasara ọkwụsịalị ya bụ otu ndị gboo si wee mie
2: mgbe ochie
1: ya bụ enwere chi na ana igbo n'oge gboo ọya mara ndị katinụ chima egbuo m onye chi kwatu onye ebe onye da ka chi kwatu ya na chi na-akakọ ibie o na onye ka onye kachie ị ga na-anụ ụdị okwu a ọ bụrụ na igbo ekweghị na chi ịma na-anụ ụdị okwu a chacha mgbe oge ga-aga akọ ọgụ m ihe bụ chi na chi bụ mmụọ eke nyere mmadụ onye ọbụla nke nke a na-afụ anya nwachukwu a na-afụ anya maọbụ okechukwu a na-afụ anya nkwara okechukwu nke ọzọ na-edue anada afọ anya ọka bụ chi ahụ na-eme ka ije owu ya nwee isi n'ọchị ahụ ga-eme ka akara aka ya chake ma o mee ka ọ da chake na ọ bụrụ na chi akwadoghị ọnya ka eji nwee okwu na-asị chi onye ụbịam ekwendịrị ị gara anụ okwu a chi onye ụbịam ekwendịrị nya na ihe ọ sọkwa na-agbawa mbọ na chi ekwuo na onye ahụ enwe ego olu mgbe onye enweghị ọkụ agba ebe n'azụ afịa ọgbaa akwa ma ogide mbọ lụọ onye kwa ya nkwa bịa ka onye ya ka onye ya ego wee bido afịa onye ha nwụọ obido ka gbaa akwa mbọ n'igbasa ya chi onye obi anya ekwendịrị na chi onye amụha anya nwekwa onye ya bụ onweghị ntakwasa ya ntakwasacha ya ibie mana oluhi ya nso si na chi onye amụ anya na chi emụ anya na ọhụ ezigbo chi ya na chide ochi ndi bokwe na ochi na edu mmadu na kwa na nkwa chioma aya ke ya fo omwa inaza chioma to to enwe na enwe chioma fo na nkwa enwo da ohia puta na nkwa chiojo ya na chide na gota ndugbo mana gota ndi kitakwa abere ya masalo
2: ilowa
1: ilowa enwe nkukorita zuo kenya
2: cha
1: ha mono gebu afọ o nkwa ndi ase no nem normalwa onye nka ase na gini no ne na na onya onya wa mai na o bu ka mai ha mo mai ya de joji mai ya wa ke ye we no wa na ma kwe ho ne no wa o du no to se alo ka ki ta ke se alo ka no ke gbo mana elo wa bu onye mmadu nwucha ase no abia abia bi kwa na be nwe amukwe aka mmadu obi do ko wa ni si ma ma nya ma bu nie ha kwata kwa ale ndigbo na ona mmadu emele ihe oma onwe ike o nefe mmadu mba hu na anwe a onye o nefe we me se we anwo iji kene ya na nefe o nefe mu obi anoli awwa mo ya ji me se we no nwa nkie ma obu no nuga anu omu anwa omu a omu onwa ahe onye ahe onwo no owo no nwa anyi omu anwa anyi owo no nwoke omu anwoke neji inowa akwumado ugwo ugwo olu ugwo olu omo olulu ya bu na inowa ihe a na ekuzi bu mmadu nwere ike inowa ka oka di ndu
2: onya
1: ehe ndi gbo ufodu na ku igbo ndu ufodu na ekuta na mmadu ga nunwa uwa mgbe o di ndu amu anwa uichacha nna ha mana ka di ndu ye ya ma n'ihu mana oji mana ogonogo mana echiche ma otu o si ekwu okwu mana onu ma mkpịsị ọbịa mee ka ọgbagọ agbagọ nke nna ha ahụ dị ndụ ndị gbo kweta na onye dị ndụ ga-anọ n'ụwa mana ọ daa dị ile ka onye nwụrụ anwụ n'ụwa mana ọkịta ka a na-arụzi ụka na nke mgbe ahụ a na-asị na onye dị ndụ anọ ụwa ọ bụrụ na ọbara ya na-aga na ọbara nga ihe ahụ oyiye ya na ọ bụrụ na ọbịa na mmụọ iyi tie mana enwere n'ụwa n'oge gboo ahụ wee chi n'oge gboo ahụ ama na onye ọzọ ga-ajụkwa ịjụ agbasa ọzọ akwụsị akwụsị
2: onye nke afịa abụ igbo amaka ọsị okenye kedu ụdị ọzọ dị iche iche e nwere n'ala igbo onye ụka o nwere ike ichi ọzọ
1: adị mma ka anyị kwuo ụdị ọzọ dị iche iche enwe e nwere ọzọ nna ọzọ nna bụ ọ dị ụdị na-abụ onye chi nna ya ọzọ nna ya chi nwụhọ maka na aka esighi ya ike nke ichi ọnwụ ya ọzọ nwa ya wee too nte chọọ ichi ọzọ nke ihe ndị ọzọ si ya mba ihe chikwa ọzọ na nna gị nọ ndụ ihe chigodi nna gị ọzọ nke ahụ ọzọ nna ochigo nna ya ọzọ anya ekwu ka ochi nke ihe na jiades na ọdụ epu ome aya amanye ọjọ chie nna ya ọzọ ọsị dị enwe ego ọmadụ chọghị ichi ọzọ nkwa na ọ bụrụ ọzọ ofu ego ofu ọzọ ka ị nwere ichigodi nna gị ịchakpazịa nke gị nke ahụ ọzọ nna enwe ọzọ nwa anwụ na ọzọ enweghọ mmadụ ọzọ onye enweghọ mmadụ ọzọ mmadụ chi ọnwụ ya nna ya echighị ya ọrịa onwe onye nyere aka ọ kpata nne ya ego bido chiwe wee chilu ebe o chilu ka ahụ ọzọ nwa anwụ ka ahụ ọzọ mmadụ chi ọnwụ ya enwere ọzọ nsacha ọzọ nsacha na onye chi ọzọ nwụọ nwa ya asachata ọzọ ahụ ọmụmụ m na-asụ ya na bụ ịsacha ọzọ bụ ọ bụrụ na nna mmadụ anwụọ nwa ya nwoke echibeghị ọzọ ejekwuo ndị ọzọ ọnwe ha ya agwa ya mee ọ mesie ọzawazie ọzọ nna ya ahụ ume mpopolunze mana ochilu hozi ozo ahi nisi ozo nia ka ka ka osa chalo an awo no buda anakwea isa ozo ok asia wutazi ofro u kosi ala ndi zani kahali ndi obwega nika osa chalo oza ozia hafa ozo nia mana awo no oje kobido nisi oye di bo oye tipo yeyine ane tine we chi ozo kawo ozo mketo isa cho ozo enwe zi ozo nwa nwa enwe ozo nwa nwa ozo nwa nwa awo na mo ye chiti ozo we chie chie umu ya nina ozo awo na mwoto mwoke nabo o chigo nna ha chigo nkie chicha we chikwa umu ya nabo ahu ozo o gada afu ili nofu o gada afu isi afu isi na afu eto chie ha ozo chie nke chie nke umu ya nabo ahu nka ozo nwa awo ndi nazi ya nafa ozo nwa enwezi ozo nwa nwa ozo umuaka amu beda amu nwe ochi ozo ka dafu idini ise nke di okpala dafu idini ise uche ya ozo nke ozo dafu idini ito nke otolo ochikwu ya owe chikwa ozo ise ozo ozo nwa nwa na mgbe umuwa ga eji weto ite we no anwa anyi nke ha we mu awu mu oke da uko na ga na amu ga na ewelezi ozo ofu ofu ozo nwa nwa ochi di de sa nda chi ozo nwa ha mu be ha mu ne no wa mu ni afu ili ni sera bia na afu ili to na bia na le amu be ha ha mu maka na nda ichi ozo na afa ha bu ozo nwa nwa di okpala ka ka afu ili ni bwa no nya nya yetolu yetolu mgbe ya nụwa anyị nke agbe afọ iri ịtọ ma afọ iri ịtọ n'ise wee nụọ nwa anyị nke bịa bido ịmụ ụmụ ọmụ na amụ ha na-ewere ọzọ ahụ ofu ofu ọ na-amụ ha na-ewere nke ọmụta ụmụ ịtọ ọzọ afọdụkwa ịnọ nwanne nke ọzọ echikwa anya na ya ebidokwa ịmụ ụmụ nke faa nke ewerecha ọzọ ahụ ọzọ ahụ afọdụkwa ụfọdụ ịbụa mana uru ọ bara onye na-echi ọzọ gị na-abụ na nna ha anyị na-ahala ọzọ a onye na-ahala ọkị ọzọ ochi nke ọya ahala ofu chie ụmụ ya na-abụ ọzọ ọ dị ịtọ ọya ahala ọkị chie ọzọ nwa nwa ise ọ dị ịsatọ ọ bịa n'ebe onye ọzọ onye ọfụ na-echi ọzọ ihe amụ ihe na-ekwu ibu nze na ọzọ ihe amụ ihe na-ekwu ọ bịa ebe onye ọfụ na-echi ọzọ ya ahara bụ ọkị ịsatọ akpa eju ngwa chi ịsọsọ nso nke gị ahalụ sọsọ ofu onye chi ụmụ ya na-abụ chile ogwu ya ahala ịtọ onye n'ichi isi nke echi onwe ya na-abụ echi ya ọzọ ise wụsa awụsa ya ahụ ịsatọ ọya onye abụ na onye ebe onye chidebe ka nke ọ na-ezelu mụọ anụ zụọ anụ nzecha anụ nzele ahụ na ebe ihe itidebe n'ọzọ ka ị ga na-ahalụ onwe onye ojie otu ọzọ ọ na ndobulu anụ anụ nke ihe nke ụmụ ya na-abụ n'ọlụ oyibo ochikwa ọzọ na nke ụmụ ụmụ ya ise bụlụ anụ ta anụ ojo nke ọ na-enweghị chiso ofu na oge erigide ụlọ ihe a wee ruo n'obicha ndụ ya n'elu ụwa ọzọ ị na-ahụ ihe enwe ọzọ nwa ọzọ nna ọzọ nwa ọzọ nwa nwa ọzọ nwa anwụ
2: onye nke afọ bụ emeka
1: ọ dị ka ajụ ya fọlọ onye ngalaba dị afọ ọnụ onye ngalaba ọ sị ma onye ụkọ ya echi nwa ọzọ
2: ezokwezokwu ọjụ ma onye ụka na-agba nke a
1: ọ dị mma onye ụka ya echi n'ọzọ onye ụka na-ekwu katọlik o adịm ekwukwa ụka ndị ọzọ ka ndị ekwuchite n'alụ ofu onye ga na-agụsị ndụka dị o si ụka onye na-eje ndị nna ka m nwere nza ya ofu a ka o si gbasa m ka m nwere ya na onye ndụka ọ na-ajụ bụ onye na-eje katọlik o nwere ndị ụka ekwe ha n'ọzọ kwa ịma o nwere ndị ụka ekwe ha n'ọzọ ya bụ asị masị na onye ụka niile ga-echi ya mmekwute mmekwu dị ha ihe na akụzi nke ga-edo anya ya bụ na m eji m naka na-ekwu bụ ya ya na onye ụka katọlik ga-echi ọzọ na ọchọ ihe o nwebu mgbe ndị ụka katọlik a na-echi ọzọ maka ifi na ihe eji echi ọzọ mgbe ahụ na-ese okwu na ha chọrọ ka e wepụ tupu onye ụka echie ya emesịa enwe nkwekọrịta ewepụta ihe ndị ahụ ga-eme ka onye ụka hapụ ichie ewepụrụ ya onye ụka onye ọgọmmụọ onye na-eme obodo chọkwa ichi ọzọ yi na oye chikwari o eh ma na onyo ka bịazi ichi o nwe ndị aye esi ọnwụ na oye melili aye o ka ama nkwe ko me ihe nda ma na onyo ka chọrọ ichi ọzọ iweji ya maka ifi na o nwere oke ga-efu n'ahụ ndị ụka na ọ bụrụ ochi ha ọzọ ahụ ọ bịa n'obodo ọ bụrụ na igwe elu ndị ọgbụ ya e wee sị ndị ọgbụ ehedota unu weta igwe onye nwere ego nwa akwụkwọ ha chọọ iwepụta bụ nọ na-eje ụka na ochi ha ọzọ ịma na onye onye kweme
2: mba
1: maka onye echi ha ọzọ ya abụghị igwe
2: mba
1: ọbịazi onye na-anapụsị ndị ụka ọkwalubele ha elukwa na kabinet na bi igwe na ọ na ndị ichi a dị 20 iri ibu ịma na iri ibu ahụ na ndị ụka ndị otu ama ntụ maka na ha na-echi ọzọ onye ichi ha ọzọ ama nje kabinet ifugo
2: ọnụ ama na-elu unu n'okwu
1: ọnụ ama lukwudo ha n'okwu elukwa n'ebe a na-aga ọjị a sị na ndị ọjị ndị onye ndị ga-aga ọjị ọwụ ike n'ebe ngwa ji afọ iri wee tọ ya nọ ya anụ ya ọga ọjị egbukwa efi asị na ndị nze ndị nze ata anyị ya efi igbukwala ọgwa gị ewu ibute ifu na onwe ha mekọta isi ha ka ihe bụzi ihe nke abiko amezimalụ wee na-eje ụka onye ka ụka ji ojuo ya wee fụ na nke wee nwee onye ọma ga-achị nwe obodo ọfụma ga-eme nwoke obodo dị mma asị na onye abụ na onye echi ọzọ ịma na iwepụ gị n'ibu eze iwepụ ya n'ihu iwe eze ịma ị na-ewepụta ohere onye ajọ mmadụ ichi nụ ya bụ na onye ụka ga-echi ọzọ mana a ga-amazi ọzọ ọ na-echi ma onwe obodo ojuo na ha ya ewepụ ihe a na-ekwu nke wepụ wee kwuo na ha ya echi ọzọ obodo dị otu a na ndị ụka ya echi ọzọ obodo dị otu a na ọzọ ha ka dị n'okwu ya bụ na nna asị ndị ụka ma anụ ụka katọlik na-ekwu maka ya na mekwucha ọnụ ndị ụka ndị ọzọ chọọ ha ji bịa kwuchite ọnụ nke ha mgbe ha chọọ ichi ma ha chọọ
2: onye nke afọ abụ Emeka ọsị okenye gịnị bụ mmadụ ijụlụ ozu na ala Igbo
1: mmadụ ijụlụ ozu bụ ọ bụ na ozu anwụ na mba wee nweghị ike ibunata nwunye
2: ife a dị mkpa dị nne ịkọ ọ bụghị emume ụfọdụ ndị na ha mara onye akọwa ya nnọọ ọfụma
1: ọ dị mma ihe bụ ijụnata ozu bụ ozu nwa na mba mba ta ezigbote aka nke a wụ ihe nke mbụ mmee ji ijụnata ozu ihe dị ka na amerịka na obodo oyibo niile ka nnukwu aka ibunata ozu na agalaba nnukwu ọnụ na ọ bụ na onye ahụ ngwa anwụ ihe amakwụ na mmamma na onye ọbụla na-aba aba ụgbọelu na ọ na-agala ezigbote ọnụ maka onye dị ndụ ọbịa ụzọ na onye anwụzi anwụọ mmaji kwuru mmaji ya iji wee bunata onye dị ndụ ka ọ ya abụzi n'ebe onye nwụrụ anwụ nọ abịazịa ọnwa onye awụ ọnwụọ ndị obodo ha nọ ebe ha ebenata nwunye ihe gbasara ego ọne ha dị ha ya atụta nwaụdị ego ha ma ọ bụ na mgbe ọ dọ ndụ na odeso ha ọwụzọ nwa nwa abịazi ha tụwa ego ha sị na ha enweghị ego na ha ebuna dị a ndị nọ n'ụlọ anyị enweta nwa ụdị ego eji oji ebunata ya ha emezi bụ ekwekọrịta ka emie ya n'ebe ha enizie ya ọ ya dị mkpa na ajụnata ozu ka isi dike wee datọrọ na mba ihe ọzọ mmetinyekwe ọnọdụ ndị ọzọ na-eme na ajụnata ozu ọnọdụ nke ịbụ abụ ọ bụrụ na ozu anwụọ mana amahụ n'ọnwụ ebe ndị ọnwụ n'obodo ha ma n'okporo ụzọ ebe ọnwụ chegide ndị oyibo bụrụ ya chegide akpụrụ ha wee nie ya otu osisi ha ndị nọ ncha chee na ọnọ kanụ ndị kanụ chee na ọnọ kalaba makwado okwu ka ya jee kalaba amaghọ na onye ahụ ngo kemgbe ofu ọnwa ndị bie nọ ncha chee na ọnọ nwanne ya ose ka o jee mgbe eji chọtazi n'ọnwụgo orugo ebe izu ụka ịtọ n'ọnwụ n'okporo ụzọ wee chọgharịbazi ozu ya chọgide mgbe eji chọta ozu ya wee malụ ọbụ na ndị oyibo enyi gị na ndị ụlọ ọgwụ edo ya na nke ha eburu ozu ọcha enyi otor ha fond we am akwoze ebe ni ya mo ka amago ebe ni mo odozi mo abobo
2: so
1: eh eh ya mezebo I say ka juna ya ka ajuna ozu nka o onodo nke ebo mo na ye bo se juna to ozu bo oku aga eku no to I say we amie where we na mo ayo no eh eh obodo di chiche number di chiche na eme nke ha chiche o nwere ndị na-eji akwa akwa oyiri eyi akwa onye nwụrụ anwụ yi akwụ onu ebe ahụ enyi ya nwere ebe a na-achụ imi ya na ọ bụrụ na nka ya ebuna ga nwụ ekwucha okwu ewere akwa pịa n'imi ya kpọọ ya afa si na gudeke na ahịa nwere ike ibuna ga arụ gị mana ka mmụọ ruru ụlọ ekwucha okwu ndị ọzọ achịnata akwa ahụ ụfọdụ na ndị were akwa ghee n'ime akpata ozu wee nie ụfọdụ awụnye agwu anyị wụnye akwazighị ozu nke a bụ njụnaga nke m ụfọdụ ọkwa ọwụ na akwa ya adịghọ maọbụ na ha achọghị iji akwa ya ewere ọmụ nkwụ wee mee ihe dị na ya ewete ọmụnkwụ ama ya oku ama ọmụnkwụ ahụ oku apịa ya n'ili ozu ahụ wee were ọmụ ahụ wee nata atazia enye ọmụ ahụ ka a na-enye ka a na-ekwu okwu ụfọdụ gasị ndị okenye onye okenye ga-ekwu ma ọ bụ eyeji wee nabata ozu ahụ n'ime mmụọ enye ya akwazi ozu ọya bụ ijinata ozu maka oge ụfọdụ ụmụ ozu ya wụ ọtọ na mba maọbụkwa ọbụ na-eje agha ka ntinye ọnọdụ nke ịtọ ọbụ na-ejele ọgụ wee rie isi mmadụ ebe ahụ rie onye dị otu a ọnwụọ na agha abụna nwee ike ibelata nwa ozu ya ịdịkwa ebifu ndị ọgụ agha obodo anyị na ọ nwere onye ya ndị agha obodo anyị ya na nweke ịnwụ na ebe te aka n'ime ọfịa anyị ebute nwunye maọbụ enye ya n'ebe a na-enyi ndị agha ibi ya ọkwa na-aghọta enye ya n'ebe a na-enyi ndị agha ibi ya mana ozu elu ozu obodo si ha nke ajụkwala ozu anyị n'ebe a na-enyi ozu ndị agha wee wereta obodo ya ebe a mụrụ ya wee nye enyizi akwazi ozu ọ na ndị gbogota na n'ọya ka mma ijụnata ozu ahụ maka o nwere ozu ya bụ ọtọ na mba otu ahụ n'oge ahụ asị na ọ na-awa n'afa ọsị n'unu hapụzi chefuzi ya na mba abụzi nwanne unu anọzi abụzi onye obodo na-achọba ịnata asị na afa na ọnọ eje n'afa n'oge ha na-agba afa na a na-ewe je n'afa oge niile a na-afụ ya ọ na-ekwu okwu na achọghị ịnata na unu hapụ na mba ka unu chefuzi ma echefu iji wee gbanahụ dị ọnọdụ dị otu ahụ fa ajụnata ozu ahụ na ọ na-eme ka ọnọdụ nwayọọ
2: enwe mmadụ na-abọ jụrụ ofu ụdị ajụjụ he nke mbụ bụ mụ na chi osighi ite ugboma he nke ọzọ chi ka m soro sikwa ihe ite ugboma mụ na chi si okenye kedu ihe mere ndị mmadụ jiri ebunyezi mmiri karịa mmanya ebe a na-alụ nwanyị chika nzosikwa okenye kedu ihe ndị mmadụ na-alụ di na nwunye ji eji mmiri eme mmanya oge nwanyị na-ebunye di ya mmanya
1: mgbe nke ka anyị zakọta ya ọnụ ya bụ ọnọdụ ndị gbodebe bụ ofu mmemme na-adịrị ịnụ nwanyị otu ọjị si adị n'ịnụ nwaanyị mmanya adịa nni na-adụkwazi ya ime ego adịkwa ya ihe ndị ndị ahụhe eji eme ịnụ nwaanyị ka o wee zuo oke wee nye ha chọ mana abịazia n'oge gbaa ụdị ha adịghịzikwa okwu na-amagolu na-ekwucha okwu asị ngwa kere onye na-anụ ya site ya mmanya ka onye ebunye di ya ebunye ete ya mmanya ahụ oburu ya ga zọọ nzọ ụkwụ ịtọ ma ọ bụ ịnọ luo ebe di ya nọkwado okikiri abaf ibu inwe ka nkwụ na ya nkwụ nwụọ o ese bo ani we bunye nyawo ko analia ni ko agmo wana no gen kai anugom no na buzi o ya we kan dada ajwa ajwa e buzi e madu nku munye buru nku abia bunye analia nku a o sana ani fodo ase a buzi e midi onwo na anya nku na ka oduko na ngo nku a uno midi ko onguzi akwa na ko bribo wana ha na ha na ajuze bo ozilezi oke kego esu esu kwa diya izi mwa hano nke mwa unwadu ka ha uwa ha uwa adigye
2: ya izi oku
1: ya wana ingwe hike ichu ngu jesi na aso uweme ya obu luka ha uwa obu na onya abia inu kasi na ya mambu yuka mmanya tata na ya da ebu izi mmanya na na diye si na choye ngono amana hajo amana hajo ya hajo waga wamana obu na obu neji jesi na azu uwebunye mwebunye uwewusa nani onwe onye maalo ihe wakifa ane mewe ihe mwako abu inke ufuwe ya ubute njobos
2: na izi oku
1: ubute nkonyele yonja huku uke ubute ubute katakata na ono emesi wakala ndibu uku kane emie mwe ife habu nobi uweme ya unu wana unu buze nabu ofu uwezi na ina ife ne ubute haja ufu limonya abu na no azi na ayi nwa bu na agbofo a je mebie nya bi he atezali amanya oburu manya na pagari
2: onye
1: asi no achawari die oburu we gbada na gbada ebe ndi madichu oburu ba ga aka ni na aku nko ozo ana amu amu na aku egwu na esu e na azu oka ebu e chaze we lutezi ensu ebe onye ebunye manya no otuazi egwu onye na anwa na otuazi egwu be wo na na ngo ihe ojo iti na manya ahe
2: onye
1: nwe ki igbu egbu mana otu ndi bo si debi abuna